rasane, yen tresno ora ana dalane. Senajan akeh pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.

rasane, yen tresno ora ana dalane. Senajan akeh pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.